0: ya polo ya bakalise me mboka na mboka ya kana mikoti na mboka
1: ndenge pukwa di kakate ele muna likolo mazuwa pukwa di kakapete ele muna kate balu.